sa Boji ni sa metu mi aye we yi Amu bua ni sa hani o ure Ya jiji o sa ube tu mi aye Ana yasu tini ni sa Odika wane ni chira wansa Sani amu jidi etia no